Ngunit itaroon na hamutog ona, no reset di ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-idet niya kama, kabiti ruma, kodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

manik itaro na hamutuk ona, no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.